0: Μεραφό.
1: Ταμπάμ.
2: Πρόβαλα και τον έχω. Έχω την φάκη μου χάου.
3: This is your sports news updates with T-Man Express, the Slender Boy, Tabang.
2: Tumela motho mantle ke a go tumedisa matsatsi ga la lapone. Lwetse a tola fela matsatsi a le lesome. Ke te pedi soma mabedi le barata. Rote Slender Boy, Tabang wa kwa teditswe. Merafon 360 Radio, mo botsametsameko. Ke be ke phagamisa seatla sa ka sa motja. Ke re ke tumedisa botlhe fa o pareteleng ka tsebe matsatsi ga la gompieno. Le koko la Merafon 360 Radio, re o bone moso. Ke be ke a gore matu. Me matsatsing a la lapone letsatsi la bomme la thapelo mo nakong e ke nako ya gore jaanong ke tšhikeleise ke ya go batla ko nnete e leng teng ke le dikalfute ke ya ke lebile ka ko line one ke shapa trese ke le mo moyeng bona dikola di a phakasela mo letsatsing a la gompieno ke goroga fela ka gangwe ka ko line one ke be ke ya gore matume mo letsatsing a la lapone ke be ke ya go dira ka mokgwa wa tlwaelo ke ya gore fuma nepoga ga ba re siafoma bekere nnete ya letsatsi la gompieno mo go tsa metshameko Merafonga Junior League ba batlemo tse di ko tlase ga lesome le bongwe ke eme jaana Royal Football Club ba batla bana le Golden Stars, Dinowa ba na le Blackpool, Red Lion ba na le Aston, Green Mambas ba na le setlhopha sa Barcelona ba batlemo tse di ko tlase ga lesome le boraro Royal Football Club ba na le Golden Stars, Blackpool bana le Genoa, Red Lion bana le Aston, setlhopha sa Barcelona bana le Green Mambas. Ba balemo tse di ko tlase ga lesome le botlhano, Green Mambas bana le Barcelona, Red Lion bana le Aston, Genoa bana le Blackpool, Golden Star bana le Royal Football Club. Ba balemo tse di ko tlase ga lesome le bosupa, setlhopha sa Red Lion bana le Aston, Green Mambas bana le Barcelona, setlhopha sa Red Lion bana le Aston, Genoa bana le Blackpool, Royal Football Club bana le Golden Star. Ke tse tla bone di diragala mo mokhutlong ba peke Merafonga Junior

0: Tabang.
1: Robala ke tlholego ya go tsoga ke mogau.
0: This is your sports news updates with T-Man Express, the Slender Boy, Tabang.
1: Ke a go tumedisa matsatsing a lalapone lwetse a tlhola fela matsatsi a le lesome ke tepedisoma mabedi le borataro testlander boy Tabang kwa keditswe Megaphone 360 radio mo botsametshameko ke be ke phagamisa seatla sa ka sa motja ke re ke tumedisa bote fa o pareteleng ka tsebe mo letsatsing a la gompieno le koko la Megaphone 360 radio re o bone moso ke be ke gore matung me matsatsing a lalapone letsatsi la bomme la thapelo mo nakong e ke nako ya gore jaanong ke tšhikeleise ke ya go batla ko nnete e leng teng ke le dikalfute ke ya ke lebile ka ko line one ke shapatrese ke le mo moyeng bona dikola di a phakasela mo letsatsing a la gompieno ke goroga fela ka gangwe ka ko line one ke be ke ya gore madume mo letsatsing a lalapone ke be ke ya go dira ka mokgwa wa tlwaelo ke ya gore fuma nepogo ba re siafuma bekere nnete ya letsatsi la gompieno mo go tsa metshameko Megaphone a Junior League ba balemo tse di ko tlase ga lesome le bongwe ke eme jaana Royal Football Club ba tlabana le Golden Stars, Dinowa ba na le Blackpool, Red Lion ba na le Aston, Green Mambas ba na le setlhopha sa Barcelona ba balemo tse di ko tlase ga lesome le boraro Royal Football Club ba na le Golden Stars, Blackpool ba na le Genoa, Red Lion ba na le Aston, setlhopha sa Barcelona ba na le Green Mambas ba balemo tse di ko tlase ga lesome le botlhano Green Mambas ba na le Barcelona, Red Lion ba na le Aston, Genoa ba na le Blackpool, Golden Star ba na le Royal Football Club ba balemo tse di ko tlase ga lesome le bosupa setlhopha sa Red Lion ba na le Aston, Green Mambas ba na le Barcelona, setlhopha sa Red Lion ba na le Aston, Genoa ba na le Blackpool, Royal Football Club ba na le Golden Star. Ke tse tla bong di diragala mo mokhutlong ba peke Megaphone Junior League a re lebelele a World Cup Women Under 20 ditlhopha tseo di tshamekileng mo letsatsing la maopane setlhopha sa Ghana ba tlotse South Korea ka nno di le tharo go e le nngwe, Italy ba tlola New Zealand ka nno di le tharo go le fela, Japan le United States ditlhopha di tshameka maleka a nno tse pedi setlhopha, France ba tlola Ikwana ka nno di le tharo go tse pedi tsinga la gompieno ka ura ya boraro North Korea ba na le Costa Rica, Spain ba na le New Caledonia, setlhopha sa Colombia ba na le Portugal ka ura ya borataro, China ba na le Nigeria ka ura ya borataro mo tsatsing la gompieno. Champions League tseo di tshamekileng mo tsatsing la maopane Barcelona ba tlhola setlhopha sa Feyenoord ka nno di le tlhano go e le nngwe, Liverpool ba tlhola Atletico ka nno di le pedi go e le nngwe, Napoli ba latlhegelwa kgatlhanong le Arsenal ka nno e le nosigo le fela, Sporting ba tlhola setlhopha sa Galatasaray ka nno di le tharo go e le nngwe, PSG ba polela setlhopha sa Slovana Bratislava ka nno di le thataro go e le nngwe, Betway Premiership mo tsatsing la maopane Mamelodi Sundowns ba tlhola setlhopha sa Sewelele ka nno di le tharo go lefela. Matobontle ke tsona tse ne ke go tsetse tsona mo nakong e nna le wena tla re boe gape re kopana mo nakong e sa fediseng pelo Deslander boy Tabang kwa keditswe Megaphone 360 radio tanki gangwe tanki gabedi a re boe re kopana mo nakong e sa fediseng pelo mo go tsametsameko
0: Tabang.
1: Robala ke tlholego ya go tsoga ke mogau.
0: This is your sports news updates with T-Man Express, the Slender Boy, Tabang.